bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Lulu, gato ta kilid malagi ka na kau. Bura magibog atan lo.
1: Sobra mas gibog atan na po. Haskang sakita. Og haskang ngulgula.
0: Misugma ta sa di mong rayuma lo. Kiniyo, tumara.
1: Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
2: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, unsao na lang kung muarangkada si Manang na watay kasagang. Pero no problema mga lulu o mga lulula, arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pangal kontra.
3: Talaga?
2: Kini ang tumara, Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
1: Cha cha cha cha one la la la la la la la la la la la la.
3: Grabe si Lulu ah, abog abog ra mang agi kung maka cha cha daw bilo ang rayuma.
1: Impas na rayuma apo ni aromadi ay ne Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Wag tang ang rayuma tuhod kondisyon na
3: pwede nang mo cha cha.
1: La la la la la la la la la la la la.
2: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts ug arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan, Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

buhok sa isang ilala na wala ng kalayaan. Sa batas ng tao at sa batas ng Diyos.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jod.
2: Di na jod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Montevista Davao de Oro, Farmacia Montevista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR, dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR
19: Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nakagamit, ang sakit akong hawa, kit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Ubag akong tuhod. Karoon na, nagamit ako sa Magnum C na kapsul. Nawala na, makalakaw na ako. Wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan, Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
5: Ang bula

0: Okay, hello sir, ba iyong hapon?
1: Oh, may hapon sir.
0: O si pangalan gina mo sir?
1: Luciano.
0: Pila edad sir?
1: 49 sir.
0: Taga Davao de Oro. Duwa ka box na nga pito-pito capsule yung imong nainom?
1: Oh, pero sa akong inaangkol sir, patulo na mag-unpadmit sir, niya kung may ayaw-ayaw sir, kung may kung sa pahinin sa doktor, nung akong inaanga, nagbabit mo sa ng pito-pito, muna mong ginagamit, muna na ulihan mong kukod, muna na mong giglaminting karon.
0: O say, sakit na mo sir, kining?
1: Wan, ganang complicated.
0: Si mong mama po, nung sa may sakit po si mong mama? Ganong ga-maintain man siya?
1: Control, sir.
0: So karon wala na ka na-admit?
1: Wala na, sir. Kaluyan ko sa Ginoo. O, katong kita itong ganaan mo yung nungagdapito, kalayan ninyo ng pito-pito, kaya mo magiging naman ka isa kong kalawang kalawasan, ganang complicated.
0: Salamat, sir. God bless.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Goodbye.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mga alaala ng nakaraan,
3: ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
4: Ako si Andres Sababa, nagpuyo sa Puro 5-6. Sa una mang good, nakatimang ko sa kumbana nga bidreding. Hinda ko akong dire, hinda ko murag waiter. Nakabati man ko sa radyo nga ang Magnum C, makaayos sa tanang balatian. Nagpalit ko, Museus, kaluwi sa Ginoo. Huwag yung pasalamat sa Ginoo nga ang Magnum C, huwag yung nakaayos sa akong balatian. Kung kato mga tao, apa nakatulayan na yung Magnum C, tulay na mukay. Nakatisting ko sa akong balatian na naayog yun. Epektibo pa yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Monte Vista Davao de Oro, Pharmacia Monte Vista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga uling lang sa...
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang Mcore dahil hatid namin sa inyo ang Mcore Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa Mcore ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa Mcore Festival. Mcore Festival.
11: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
12: For more info, just visit Mcore Napunturan, located at Porokdos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila lang may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsom, mabalik-pagalik ko uma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na ito anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaan sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsom, kaya kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Bernardita Tormes, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan na kong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Farmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Mga alaala ng nakaraan,
5: ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: paano, next time na lang.
1: Oo, next time na lang.
0: O, sige ah.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako si Agustina Rodado, taga Santa Isabel, Purok, Ono. Pag saan nga nakatumar ko capsule, marag ning control na akong dugo niya. Naghangkay ko trabaho, sir. Niya, mo nang nagkapigid ako ang ginakuan Magnum C. Magabi, dugay ko katulog. Magnum C, gid akong kapihon. Salamat sa Ginoo nga may abot ang Magnum C sa among ginabuhi. Basta Magnum C, effective, barato pa dyan.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Mawag Davao de Oro, M's Pharmacy, Butika ni Tagata, STF Minimart Grocery and Drug Store, Fifth Pharmacy, ABR Pharmacy, MedRx Pharmacy, Mawag Bites, ug RoT 4183.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: O sa Evangeline Carreño Onya, Purok 22 Lilo, Poblasyon. Yung aking mata noon, bulag ako ng 2 taon. Kung hindi ako kaya ng aking mga apo magpunta magsimba, hindi ako makasimba. Kahit nabulag ako, Magnum C kapsula at saka Magnum C coffee. Yan ang ginagamit ko. Awo ng Diyos, malakas naman ako hanggang ngayon. Wala akong iniinda ng sakit. Hanggang ang ginagamit ko, yung Magnum C kapsula at Magnum C coffee. Awo ng Diyos, kahit nabulag ako, yung aking mga anak ang pinapabili ko. Salamat sa Magnum C Capsule at sa Magnum C Coffee. Kaya malakas pa ako hanggang ngayon. Basta Magnum C effective pa lang.
4: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Mawab Davao de Oro, M's Pharmacy, Butika ni Tagata, STF Minimart Grocery and Drug Store, Fif Pharmacy, AVR Pharmacy, MedRx Pharmacy, Mawab Bites, ug ROT 4183.
7: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, Herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pagtransfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: bagong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Pulsel o kuhan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuhan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
5: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
6: For more info, just visit M-Core Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Reload up all 23 years old. Kasi kaya na po sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Ulit tumar, si capsule o yung si kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat po Ginoo nga mo guide sa nalangina ng Magnum C. Na mo ay naka-inanay pagkawala sa akong sakit. Basta Magnum C, fitibo, rato.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika.

mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: still.
1: Ang kalipay, murag kuryente. Kung maputol, mungit-ngit. Why? Hala

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Full cell of kuhan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuhan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, og Vilma Store.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Gutom mo kuyo oy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
5: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
6: Hugo Bistro!
7: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza!
10: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
11: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
14: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
13: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
14: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
13: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
16: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
17: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
8: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay, tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
5: I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas, o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times, edi naayo ako. Salamat kinoong nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
8: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
19: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus!
3: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul. Hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini. Makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
10: For more info, just visit M-Core Nabunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoo nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
5: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay. Looking for

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak. Pinaagi sa makabuhay, nagkita gimi sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa ko nagagamit, ang sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Ubag akong tuhod. Karoon na, nagamit ako sa Magnum C na kapsul. Nawala na, makalakaw na ko. Wala problema akong gibati. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
7: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
10: Kamu ba nasayod nga ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tiri.

0: ni Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
4: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang gyud sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pernitai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: na nabitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
1: Ay! Hala no!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin ngun, nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
8: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: O si Evangeline Carreño Onya, Purok 22 Lelo, Poblacion. Yung aking mata noon, bulag ako ng 2 taon. Kung hindi ako kaya ng aking mga apo magpunta magsimba, hindi ako makasimba. Kahit nabulag ako, Magnum C kapsula at saka Magnum C coffee. Yan ang ginagamit ko. Awa ng Diyos, malakas naman ako hanggang ngayon. Wala akong iniinda ng sakit. Hanggang ang ginagamit ko, yung Magnum C kapsula at Magnum C coffee. Awa ng Diyos, kahit nabulag ako, yung aking mga anak ang pinapabili ko. Salamat sa Magnum C Capsule at sa Magnum C Coffee. Kaya malakas pa ako hanggang ngayon. Basta Magnum C, effective ba lang.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: kinasingkasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

Murag multo. Sa sugod, sigig paramdam. Inig paningil na. Mawala na lang kalit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Agustina Rodado, taga Santa Isabel, Purok Ono. Pagsayang nga nakatumar ko capsule, orang ning control na akong dugo niya. Daghantay ko trabaho sir niya. Mao nang nagkapi, kapigid ako ang ginakuan Magnum C. Magabi, dugay ko katulog. Magnum C gid akong kapihon. Salamat sa Ginoo nga niabot ang Magnum C sa among kinabuhi. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
2: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mawab Davao de Oro, M's Pharmacy, Butika ni Tagata, STF Mini Mart Grocery and Drug Store, Fifth Pharmacy, AVR Pharmacy, MedRx Pharmacy, Mawab Bites, ug ROT 4183.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
16: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
18: gamitin.

0: Digma, murag wifi. Maski doon na kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gid mo makonnect.
1: Why? Hala na.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung orser ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, di ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang i-exhale makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
12: Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang

0: pag-ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayag yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga, quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C, Capsule o Kape. Tapos yung ibang tagamay, nawala yun. Kalo sa ginoon, nawala yun. Munang minting, yun ako na inom. Kadadla yung frenom. Kesa karnaw, kapag kong inom, kalima, aneh. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginan niyo kung gusto niyo. Pero ilamiya yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalinan o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Save pakasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
15: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
14: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
16: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
17: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Pagkabayad o bills. Pagkapalit o prepaid load. Pagkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
18: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita,
1: ay hatid sa inyo ng MX3.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: hingga 100 days.
1: For keeps nga agri tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricool Tip hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ang ikasundin ako sa Magnum C, sir. Doon lamang ako nagagamit ang Magnum C. Pagkadoong ako sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
6: Tara na!
5: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
6: More than good pizza.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit siya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mauna to nga, sa uli, naka-addo ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman na akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule, pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
18: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabii?
17: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Layipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Lang paalala, ang iBerry ay hindi

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
7: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
20: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
21: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
22: M-Core Festival.
21: Pretty Jive Fair Trade Permit
1: permit number R11-100032, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: May adlaw, mga pinaga, what if kung usa sa mga sikreto nga mabuhi tag usa ka healthier, posible nga taas pagyud nga kinabuhi. Dili kay lahi na pod nga medisina o tambal, another nga supplement or another nga health information. Pero magtuon lang ta nga consistent nga buhato nato kung unsay mga nahibaluan nato nga maayo sa ato ang mga kaugalingon. Huna-huna agud mga pinangga, kabaluta nga maayo ang exercise, kabaluta nga kinahanglan enough ang atong tulog, insakto atong tulog, 7 to 9 hours tong tulog, kabaluta nga kinahanglan dili busog matulog, kinahanglan ta nga healthy food atong pagkaon, kabaluta nga ang pagpanigarilyo, ang sobra nga mga alcoholic drinks, too much nga asukal, og walay pag-ehersisyo, more lingkod lang nga mga lifestyle, makadaots tong mga panglawas. Kabalutaan na mga pinanga. Pero nganong lisod gihapon buhaton consistently? Nganong dili mangyud nato consistent buhaton? Dili mangyud nato permintihon pagbuhat ang healthy lifestyle? One major answer is self-discipline. Og ang siyensya naghatag na tog connection ani with longevity. Pag nakay disiplina sa kaugalingon, dakong tsansa nga mabuhi kag taas nga with satisfaction pinangga. Taas nga kinabuhi nga healthy nga kinabuhi. Taas nga kinabuhi nga walay aray nga kinabuhi. Taas nga kinabuhi ligon gihapugtuho dili hanap ang mata. Ligog kasing-kasing way gibati pinangga. Pwede pinangga. Number one, self-discipline. Nayo sa ka meta-analysis. Sa 20 ka independent samples, nakita nila nga mga tao nga nag-scored higher diya sa conscientiousness. When we say conscientiousness, usan siya ka personality or trait of personality nga nag-appeal sa kanabitang organized ka nga pagkatao, persistent ka nga tao, responsable ka nga tao, o disiplinado ka nga tao. Nakita sa siyensya o sa meta-analysis nga mas tag-as ni silag mga kinabuhi. The strongest associations involve persistence and discipline, organized behavior. Napagyoy lahi na pod nga analysis mga pinaga. Sobra 76,000 ka mga adults ang nakita based study or research, nakita nga pag naa silay low consciousness. Low consciousness, but pasabot dili kaayo ka organized, dili ka persistent, dili ka responsible o dili ka disiplinado. Ngayon dito, mas taas ilang risgo nga mamatay sa'yo. Importante di kaayo ang self-discipline pinangga nga usa ka mga fundamental nga mutaas ang imong kinabuhi. Og napagyoy, bag-o na usab, systematic review o meta-analysis, nag-appeal sa more or less 570,000 ka mga tao. Pipila ka mga kontinente. Dili lang na isa ka grupo, kung dili pila ka mga kontinente, mga pinangga. Nakita lang dito gihapon nga kadtong mga tao, nyaning more or less 570, almost a million, more than half million ka mga tao. Nakita kadtong mga tawhana nga nagkinabuhi consciousness. Mas baba gyud ang ilahang mortality risk. Di sila sagad nila dali mamatay. Pag mayon gitag dali mamatay pinangga, wala ka makaabot sa life or below ra ka sa life expectancy sa imuhang kaliwatan. Kung ang imuhang nasod like Filipinas, nata sa approximately 72 years old ang edad, no? More or less sa mga babae sa Pilipinas 74. Ang sa mga lalaki, 68. Daghang kay mga lalaki na matay, wapay 70. Sagad po sa mga babae, nasa mga 74. Kung ang tunga-tunga, lalaki babae, nasa mga 72. So, ibig sabihin, kung di ka kaabot sa mong life expectancy, which is 72 years old sa Pilipino, so, like for example, namatay ka 70, 71 lang, nabilong ta sa premature death. Actually, ka na ganing even kanang 72 ta mo pahulay nga makonsider kita nga mo na lifespan sa mga Pilipino, premature paghihapon na siya. Nga naman, technically, ang lifespan sa tao, based sa siyensya, moabot kita more or less 120 ang edad. Sumagod, isa may namatay din niya og 72, 70 and 80 tungod sa katigulangon. Di man na makonsider nga tigulang namatay ka tungod sa pagkatigulangon anang mga idara. Nganuman, namatay man na tungod sa atake sa kasing-kasing. Lahi itong namatay sa katigulangonon, kana bitong ginhawag taron wala giatake, kana bitong nagampo pa, unya, niingon lang, Lord, akong itugyan ang kinabuhi sa imuha, kay luya na gid akong lawas. Pero wala atake sa kasing-kasing na hitabo. Ang tawag na sa data mga pinangga sa ilahang labi na death certificate, ang tawag ito frailty lang or katigulangon sa lawas ang hinungdan, or frailty of old age. Tungod lang sa katigulangon namatay ning tawhana. Nagpasabot nga wala sila'y particular nga sakit. Ang ilaha lang ang mga selula nila sa ilang mga lawas niabot na sa gitawag nga cellular senescence. No, tarungong yun itong pronounce rin pinanggan, okay, ulaw kaayo. Nag-expire o nihunong na og trabaho ang ilang mga organo sa natural nga pamaagi tungod sa kahuyang nagyud sa lawas. Frailty of old age. So, ang mga tao, mga pinangga, nga more conscientious, mas nakita nga nag-practice sila healthier nga mga behavior, mga naandan, ilang pamatasan, pamaagi, mas healthier ang ilahang practice ug nag-avoid sila sa mga risky behaviors. So, mga tao, ha, nga conscientious silahang lifestyle. So, ang bottom line, dili lang kita nga moingon nga unsa akong naibawaan sa panglawas or about sa health. Dapat, ang atuag yung ipangutana, do I consistently practice what I know? Diha tang bahina nga mo push gyud, no? Kada adlaw nga ma buhat gyud nato. Consistently nga gina-practice nato ang ato ang nahibawan. Because you may know everything about healthy living, but if you don't sleep on time, you don't exercise, you don't control what you eat, and you continue harmful habits, knowledge alone cannot become a healthy lifestyle. Dapat maabot kita sa usa ka punto. Discipline converts knowledge into lifestyle. Kailangan natog disiplina sa kaugalingon nga ang atong kahibalo kinahanglan ma-practice gyud sa lifestyle. Ang self-discipline nagpasabot nga mutuon ta unsay dapat atong mga buhaton, unsay mga benepisyo ani, bisag di nato gibati nga murag lami o nindot buhaton. Sahay kapuyon ta, di taganahan mo himo, pero atong nasabtan ang weight of evidence, ang learnings na agyud, ang knowledge, ang light, ang kahayag na agyud. Mauna atong hisgutan kung unsa ang self-discipline maka-apekto sa tuang kahimsog sa panglawas, sa kalipay, sa tuang productivity, and even contribute to a longer, healthier life. Lain ba ito mga pinangga, imagine ang imong lawas, busy kayo, sama siya sa construction site, nga nag-try siya o repair siyang kaugalingon, gikan sa injury, surgery, or long-term nga mga sakit. Most of us kabalo kita about proteins, vitamins, pero naapoy hidden group of compound champions, gitawag na sila og phytonutrients. Kini ang mga natural chemicals nga mohatag sa plant sa ilahang color, distinct smells, og defense system. Kung mukaon ka sa mga phytonutrients o makatake ka o mga phytonutrients, especially sa mga supplement nga atong ginarecommend po din, mga pinangga, kadtong mga defense system nila mahimong imong defense system. Even if you are taking daily maintenance medications for conditions sama sa high blood pressure or diabetes, phytonutrients mo trabaho siya as a powerful natural clean-up crew nga mo trabaho alongside your medicine to accelerate healing. Ngano man unsa may siyensya o ngano man nga dali ka maulian pag naa kay mga supplements nga puno kay sa mga phytonutrients. Ngano man una sa tanan, ang mga phytonutrients mga master ni sa anti-inflammatories. Ang pagkaayo magsugod siya kun ang imong lawas ma-address ang mga pagpanghubag, ang mga inflammasyon sa imong dugo, sa imong tissue o sa imong mga organs. Ikaduha, ang mga phytonutrients mga pinaga mga supercharged antioxidants ni sila. Ang mga damage nga mga selula nato, nag-produce na sila og mga gitawag free radicals. Mao na sila'y makapaslow down, makapahinay sa ato ang immune system. Kung man-neutralize kining mga harmful particles, ilahan ning limpyuhan ang imong lawas maka-rebuild dali mga pinangga. And lastly, ang phytonutrients nga naas mga supplements nga atong ginarecommend din hi, maka-boost sila sa mga micro-circulation. But pasabot, i-improve ang daloy sa dugo. I-ensure isiguro ang oxygen o mga vital nutrients nga maka-abot sa mga dugo, mga na-damage nga tissue nga nagkinahanglan o pag-ayo. So kung nag-take na ko og maintenance, mga medication, nagkinahanglan pa ba ko niini? Yes, kinahanglan pinangga. Ang maintenance medication, iyang ginamanage ang symptoms timan ina. O ang atong mga vital numbers, iyang ipastable, like BP, imong sugar. Pero ang mga maintenance, dili ni sila maugyud ang mupa-rebuild yud sa imuhang tissue. Ang phytonutrients, mauna siya ay mu-feel sa gap. They don't replace your doctor's prescriptions. Instead, they optimize your cellular environment so your body can respond better to treatment. Ingon ni Ana Pinangga. So ayo kalimot pag-inom sa ato mga supplement nga ginarekomenda din hi.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's Emma Gwine.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulog ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nga nung kinahanglan nato adlaw-adlaw o mga nutritional support. Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress o nagtrabaho sa normal nga pag-repair o recovery sa cells o tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant o anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon o oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems o protection sa atong brain o nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod o gamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawi ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha o tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya, kinahanglan isa kabasong tubig yun ang imuhang inumon or duha kabasong tubig. Panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinanga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pa ta gani mga pinanga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Earlier mga pinanga, atong gisgutan may tungod sa i-build nato ang discipline, self-discipline. Og ato ang gisgutan ang unsay mga sikreto nga mutaas ang atong kinabuhi og di ta dali mamatay. Atong gisgutan ang conscientiousness. Ang conscientiousness, usan siya ka personality trait nga responsable ka, organized ka, persistent ka, careful ka og disiplinado ka. Og sa research, iyahang gipakita gyud nga ang mga tao nga grabe bitaw ilahang nagkinabuhi gyud sila aning conscientiousness ba. Mas lower ang mortality risk nila og better ilahang longevity outcomes. Nganuman, dili tungod kay ang conscientiousness is magic protection na siya. But most likely, part sa rason nga no ang mga conscientious nga mga tao mas mutaas ilang kinabuhi tungod kay sila nagapractice pag-ayo repeatedly sa mga healthier behavior. Sa ato pa, nag-exercise sila regularly, nag-follow sila sa mga healthier routines, nag-control sila sa mga harmful habits, o ilang ginamanage ang ilahang time. Ilang gina-follow ang mga health advice o nagaunahuna sila may tungod yun sa long-term consequence. So, mauni siya ang mo dala nato balik sa self-discipline. Ang self-discipline, kada adlaw na siya nga practice of conscientious living. But pasabot, nagabantay jud ka ba sa imong ginakaon, sa mga health principles, sa mga advices, gina-practice jud nimo. But pasabot nga, ginahimo nimo ang mga beneficial katong makaayo sa imo ha, bisag di nimo gusto, di nimo gibati nga nindot kaayo, pero gi-practice man nimo, nahimo mang habit ha, nahimong ganado, nahimong sayon. Kabalo mo pinangga ang pag-ehersisyo baya every morning sa di pagka mamahaw then humagpamahaw mulakaw pag yung ka 15 to 30 minutes nindot kayo na siya nga makapa ligon sa imong metabolism makapa steady sa imong blood circulation labi na sa imong brain health brain function tibuok adlaw pinangga mas makontrol kinimo imuhang temperament o niya para pag yun nga mas effective ka ay imuhang exercise every morning para gana imuhang kaon every morning sayo tulog kumahimo ayaw tulog nga busog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Maayong panglawas, batok, bisikleta,

0: kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL. Magkabuhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Sa nagtataasa na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
0: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang infeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Basta healthy, happy!
7: May kasabihan. A long life is not built in one big decision. It is influenced by thousands of small decisions repeated through the years. Tinuig ni Pinangga ang atoang labanan. Tinuig ang atoang basihanan. Hinumdumi ang imong muscle, di na mudako. Pag di ka kaabot og pila ka tuig nga mag-gym. The same gihapon sa imong brain, di na siya mulig-on. Og mo expand ang iyahang mga connectivity sa imong mga brain cells, mga brain neurons diha, nga para mas magiging active imong brain, mas magiging healthy ang imong overall health, mga Pinangga, basad walay persistent og consistent nga practice. Ayaw i-ignore ang mga gikinahanglan sa imong lawas. Dapat ipangutanan nimo unsa man ang gikinahanglan sa kong lawas. Kada adlaw tun-in na Pinangga, tun-an na to. Ang word for today, mga Pinangga, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27, I keep under my body and bring it into subjection. Ang akong lawas, ginadala gyud nako ni siya sa self-control. Kung asa siya mas beneficial, dito nako ni gina-practice. Mo na giingon ni Apostle Paul. Mabitaw giingon sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23, nga ang self-control, fruit of the Holy Spirit. So sa ato pa di ay ang kaning self-control pangayoon po nato ni sa Ginoo di ay kadaadlaw, di ba? O sahay, nabuhi mangyuta sa ato ang madawat, di ba? Nadawat nato nga swildo, di ba? Nadawat nato nga mga ginansya, nabuhi ta pinaagis sa atong nadawat. The same sa Holy Spirit. Ang self-control is bunga, fruit man di ay niya sa Holy Spirit. Pangayoon ni mo, dili lang ang kwarta gikan sa Ginoo, dili lang maging successful ka sa mga butang, even sa imong character, even sa imong self-discipline. Self-control, pangayuan na sa Ginoo kada adlaw. Hilaki na Pinangga. But pasabot nga gitagaan ta sa Ginoo og lawas para atimanon, dili usa ka lawas nga ang appetite mo ay nag-control sa atong lawas. No. Kita'y mag-control sa atong lawas, dili ang atong appetite. Kita'y mag-control sa atong appetite. Diba? Nag-pray na sa Ginoo, Lord, makabayad unta mi sa mong utang. Amahan, tabangi mi pagbayad sa mong mga bayronon. Ato pong iampo, Lord, tabangi mi nga. I-bless tong katong nakautang na, nagpautang na mo, Lord. Katupong nakautang na mo, Lord, i-bless po to, Lord. Ato pong i-pray nga, ang nagpautang na to, i-bless po sila sa Ginoo, no? Kumahimo kadahadlaw na tutut sila i-ano, utang na loob or grateful lang mana siya, no? Di lang sino ito nagamito ng utang na loob. Being grateful. At the same time, mga pinangga, kaning pangayoon po rin na to sa Ginoo, di lang iampo na to katong mga external things. Ato pong pangayoon sa Ginoo, ang internal things. Kaning mga self-development na ito pinaga. Self-control. One at the igong time, this is Doc Bri Palangi, magpahinumdom nga wala ta nag-build, nagatukod og panglawas alang sa kaugmaon nga pinaagig isa kaadlaw lang. Ato nang gitukod ang atong kaugmaon nga mahimot ang himsog ugma, damlag, pinaagi, matag-adlaw sa atong mga pagpili. I-build ang self-discipline, i-build ang healthy habits, i-build ang imong kinaiya, ang atong kinaiya. And by God's grace, mga pinangga, atong i-build ang usak ka malipayon og healthier og more meaningful nga kinabuhi. Ang grasya og galinaw sa Dios, mana natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ang Dios.
6: Basta healthy, happy!
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: Kape nga itong Imnon, ganong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix, doon ay 17 powerful herbal ingredients na giipon pag-ayo, giusa, giitos pag-ayo ang 17 ka mga herbal. O niya, gipalami. Mauna yung pinakadakong milagro, giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ay pangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga mahatag ang solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike, ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's EXL Makabuhay.
5: Kini ang FMR.
6: Favorite music radio.
7: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka rin yun sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kong pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan kayong salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini nga makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
6: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
7: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Crazy dalumpini, sa una nga wala pa ko nagamit o Magnum C, sandaling nagpa-BP ko sa 150 over 80. Sa atong higayo na, nagamit lang yun ko o Magnum C. Sa isa kadlaw, duha kabuok. Sa ikatulong nga gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat din ko sa Ginoo, okay? Naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Franz Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
7: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.
8: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Sir Doclen, may prostate enlargement po ako. Maraming beses po ang ihi sa gabi. Kinakailangan pong umire para makaihi po ako. Minsan putol-putol ang pag-ihi ko. Ano pong pwede pong gamot para dahan-dahang mabawasan po ang aking karamdaman? Sana po'y matulungan niyo po ako. Diosdado from Santo Tomas, Davao del Norte. Alright, magandang tanong po yan. Ang prostate enlargement or benign prostatic hyperplasia or BPH ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay lumalaki po ang prostate gland ng lalaki na maaaring magdudulot po ng discomfort at hirap na pag-ihi. Sa pamamagitan po ng iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay nakakatulong sa pagpapabuti ng iyong kondisyon. From EXL Makabuhay Capsule, ito ay may serpentina na ingredient, no? Makabuhay vine at neem plant, mga herbs na nakakatulong sa pagpapabuti po ng prostate health. Ang serpentina ay kilala sa kanyang detoxifying properties at anti-inflammatory effect na nakakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga ng prostate. While ang neem plant naman ay isang powerful herbs na mga anti-inflammatory at antioxidant properties na makakatulong sa pagpapabuti po ng overall prostate health. Samantalang ang makabuhay vine naman ay isang immune boosting at anti-inflammatory benefits. Para sa prostate health, uminom po kayo ng 1 to 2 capsule of EXL Makabuhay Capsule at least 2 to 3 times a day. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee, isang sachet araw-araw dahil ito ay may psyllium husk at spirulina na makakatulong po para sa detoxification at pagbalanse po ng hormones pati na rin sa pagpapalakas po ng immune system. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Madalas po akong nagkaka-flu, lalong-lalo na kapag malamig po ang panahon. Ano po ang magandang gawin at paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products para sa aking kondisyon? James from Dipolog City. You know what? Ang flu or trangkaso ay isang uri po ng viral infection na madaling kumakalat sa pamamagitan po ng ubo, even ang pagbahinga, or even some of close contact na may sakit. Kapag mahina po kasi ang immune system po natin, mas madali tayong tatamaan po ng flu virus, lalong-lalo na kapag malamig po ang panahon at puyat o stress ang ating katawan. Para maiwasan ang madalas po ng flu, mahalagang palakasin po ang ating resistensya, mawasan po ang inflammation at tulungan po ang ating katawan na labanan po ang virus. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule. Alam niyo po kung bakit? May natural kasi itong anti-inflammatory property sa tumutulong na bawasan ang pamamaga at suportahan ang respiratory health. May immune boosting at antioxidant effect ito na nagpapalakas po mismo sa depensa ng ating katawan na labanan po ang viral infection. May antiviral at antibacterial support din ito na tumutulong sa paglaban po ng mikrobyo. Mas maganda kung sabayin niyo po ng EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay mayaman sa antioxidant at immune supporting nutrients na tumutulong na palakasin po ang ating katawan at magbigay po ng dagdag na enerhiya. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang sachet 2 times a day. At mas mainam na dagdagan po ng maraming tubig, sariwang prutas at gulay, abay syempre sapat na tulog para mas malakas po ang ating immune system. Alright, we have another texter, Dr. Glenn. Mataas po ang aking uric acid at lagi masakit po ang kasukasuan ko. Ano po ang may papayo po ninyo? Kevin from Davao City. You know what? Ang mataas na uric acid ay nangyayari kapag hindi po maayos na nailalabas po ng katawan ang sobrang uric acid sa ating katawan, no? Kapag ito ay naipon, maari magdudulot po ng gout ito. At nagiging sanhi po ng pamamaga, pananakit at pamumula po ng kasukasuan. Para ma-manage po ito, kinakailangan po ng anti-inflammatory at cleansing support upang mabawasan po ang sakit at matulungan ang ating katawan na ilabas po ang sobrang uric acid. Ang EXL Makabuhay Capsule ay nakakatulong dahil po may diuretic effect po ito na tumutulong sa pagpapalabas po ng uric acid sa pamamagitan po ng pag-ihi. May anti-inflammatory support din ito na nakakatulong na bawasan po ang pananakit at pamamaga po ng joints. Samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay tumutulong para sa healthy metabolism, may cleansing support na nakakatulong para sa detoxification ng ating katawan. Recommended intake for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day. At mas mainam sa umaga, iwasan ang mga pagkain matataas sa purine tulad po ng red meat at uminom po ng maraming tubig. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi po instant cure po mga kamakabuhay, kundi scientifically guided wellness support. Ang kanilang ingredients combination ay tumutulong na mag-regulate po ng inflammation, metabolism, immune support at digestion. Kung saan ito yung kadalasang ugat ng maraming karamdaman. Huwag po natin kalimutan ang kalusugan ay isang responsibilidad na ibinigay sa atin. Let's invest in our health today para mas ma-enjoy natin ang ating mga bukas. Kaya naman po mga kamakabuhay, simulan po natin ngayon ang pag-aalaga sa ating sarili. Choose to be healthy, choose to be happy, and choose to be blessed. This is Dr. Glenn Sanico para sa EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kay balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mano to nga, sa uli, naka-adto ko sa anak ko sa Pilsaga, kay tabok-tabok laman na akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Mano to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo warato.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Good AM, nagakrams ang akong lower extremities o mura gitusok og dagom. 73 years old, babae, o ang akong sugar 7. Hypertensive o nagainom o maintenance o makabuhay, kausasa o sa kaadlaw, salamat. Kining imuhang complain, ma'am, wala man pud sa kamot, no? So focus lang ta sa imong giingon ang imuhang mga lower extremities mura gitusok og dagom. Now i-consider nato ang imuhang hypertension o ang imuhang diabetes. Kay panahon nga dili ma-address, dili man normal ang imuhang diabetes o imuhang hypertension, muguba ni hinay-hinay sa imuhang mga kaugatan. Nakunatay madungog nga dili kuno manormal na ang diabetes o hypertension tinuod pag dili pod usbon ang hinungdan nga maoy nakapahinungdan sa imong diabetes. Hinunduman nato ang diabetes, ang hypertension, nabilong na siya sa lifestyle diseases. Ibig sabihin, nagsakit ka tungod sa imuhang wrong lifestyle. Na-stress ka, wala ka nagkinabuhi sa walo ka mga balaod sa lawas. Mao nang importante kaayo nga tunaan nato ang walo ka mga balaod sa lawas. No, number one, nutrition. Ikaduha, ehersisyo. Ikatulo, ang tubig unsa ka importante. So hinay-hinay gugurot ang duha ka litrong tubig. Basta wala ka restrikan sa imong doktor, inom gyud dili mo bus unom or walo ka basong tubig kada adlaw. Painit pod kada adlaw. Unya ang letter T, temperance or balanse. Pugong gyud kinahanglan tun-an nato ang ato ang lawas nga makabalota asa atong balance. Kay kung dili ta kabalo sa atong balance, usahay ma-extreme pud ta. Sige na taog kabalaka, sige na taog likay sa mga giisip nato nga makadaot, pero ang question, naa ba kay gipuli nga suficiente nga mga nutrisyon, sustansya, especially protein? Kay kini ba yung protein nagagad kaayo atong lawas para i-build up, i-repair ang atuang system, ang atuang kinatibuk ang lawas? Dili mo function pag-ayo pag wala insaktong protein. Dili po ka makarepair, di ka mo himsog, dili ka mo busok. Pag wala ka insaktong protein, dili ka mo kusgan. Dili ka happy pag wala insaktong protein. Ang problem, pag mukaong kag-isda, arthritison man ka. Pero kung natay kahibalo, once a day lang din pag-count sa isda. Ikaduha, dili di ay lindot ibuntag udto hapon ang isda. O na ikatulo, dapat na kay high enzyme o mga salad nga gipangkaon, mga preskong pagkaon o mga suplemento nga inumon para ang makapa-arthritis sa isda malabay rapod. Pipino, kilaw kag pipino, humani mo kaog isda, padi ka arthritison, dili mo taas yung uric acid, kaon baka karon og kapayas, balbangan or hinog, apilo ni mo ginagmay ang liso, tua ditong high enzyme, padili ka arthritison, dili ka magka-diabetes. And type 2 diabetes, especially type 2 diabetes, nabilong man siya sa metabolic syndrome. Ibig sabihin, ang imong lawas, dili siya maka-burn, makasunog sa sugar nga ma-convert into energy. Usa sa mga ginahanglan na is enzyme, gikan sa mga preskong pagkaon. So, ang message sa temperance, no, sa new start, no, walo ka mga balaod sa lawas. Number one, nutrition. Ikaduha, exercise. Ikatulo, W, water. Ikaupat, sunlight. Ikalima is temperance. Kani siya, nag-convey ni siya og message nga kinahanglan magtuunta, kada adlaw magtuunta, magtuuntag bagong mga recipe, gikan sa mga gulay. Dapat makabalutaon sa mga gulay nga tag-asog protein. Unsa nga mga kategori yung matag-asog protein? So, naana sa mga pulse, naana sa mga legumes, mga liso-liso. So, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule puno usab siyag sustansya nga mo nourish, mo pahimsog sa imong kaugatan, nga walay mga pagbarabara. Dili lang kaugatan ang i-address ni Makabuhay Plus Herbal Capsule, even yung endocrine system, kaning electricity sa tuwang lawas. Sa ato pa, ginabalance niya tanan, holistic ang approach sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Palami imong tulog, pawala sa huot sa dughan, ang arthritis maginahinay kawala, maayo imong pag-ihi, kung naghubag ang imuhang atay, patabangan naglimpyo ang imuhang atay. Daghan nagpamatuod nga while nag-inom silag Makabuhay Plus Herbal Capsule, naginahinay og kahayag ilahang pananaw, ang ilang pamanhod sa kamot naginahinay kawala, ang ilaha usab nga mga pagkamalimtanon naginahinay kawala. O imagine that, unsa kanindot ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Kini ang FMR.
8: Favorite music radio.
9: 8 o'clock.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ke vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Sa taipiktibo sa Kuya Dodds Herbal Oil.
6: Kuya Dodds Herbal Oil.
5: Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
7: Trato de olvidarla, mi alma no dará.
8: Mahal, niya nga ko sweldo. Kumplito na ha, way iban.
5: Sigurado ka? Kumplito ni?
8: Oo, lagi. Ipagani.
5: Bibig ko no, be. Kaya akong ipon.
8: Giiha pa. Murag magkaklaro.
5: Oy, do. Kadako man taon sa kuwang ini.
8: Isakto na, oy.
5: Ay, kung ilara, Cardo, ha? Laro ka ayo, do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
8: Laro na, day?
5: Di ko ni mo mailad. Kay sukat ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution na ulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
8: Di arbita, day, oy. Nagpinta kong palitdaan, day. O Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ng akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.

0: Chega. Power.
1: Nem ano vital, dele ano de ra.
0: Aperta lá, Guedes. Ele anda.
1: Shimó. Ai, tem no quintal, Shimó.
0: Agora, se que tá com sampo de
1: Na unsa man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyud kang gigunitan, nahagbong pagyud ka.
0: Agoy, kalit magbigol-gol ko nag akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo siba.
2: Ngul-ngul nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nahwa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kiniang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
2: Tinuod ka na higala. Why?